0: Eno ye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yomu tu wabuli jo.
1: Your station.
0: Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio mtu. Radio yomu tu wabuli jo.
2: Kati guomuli miyalima nechigendere kufuna mu. Tota wana na virala vyo na. Fune chijimu sachabutu organiki fertilizer osilike. Guomuli miwe mwanyi, emboga, butunda, nyanya, ebitoke, nebirime virala. Echijimu sachabutu organiki fertilizer chobutonde. Chechina kutusa kuchiroto cho. Techiko makukujimu sabi merabiyo ka. Wabula no kudaburu letaka. Nerida buja. Chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima. Okweto olore gwanga. Okumanye visinga o. Wakunoti musambu no. Musambu, chenda munana, chinana muenda, atano mutano. Budu Organic Fertilizer, chikole wabarona Agro Business Center, SMC Limited. Habasangi wekabari bugonzi.
3: Kaboksi, cheche chate.
0: Kanoke kazanya kangu. Kosobolo kuzanya butelevu kusimu yo. Katulaba, mzena nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Mwatu nesasule nkumi bidi zoka. Olo nieta niko kuzanyo kuangula sente.
3: Nkumi bidi zoka.
0: Chiba chwede, aonga wefu nyo mkisogo kuangula bilabo. Umulino kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
3: Milioni atanu.
0: Katiate seche choka. Nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Wela bide kona ama asogo. Anti osobolo kuchusogla mugo. Uluzanya lumuro ka.
4: Kati chikubelero kurobula mwuburu nje ncha ama teka nubu kwa kuliso bigo belerua sanya nubu vunanyi sibuwa kaboksi omukisa guo guso vuru kuchusa bulichimu
0: kaboksi kakutu sibuwa ko oku Dynasty International ngenerunga mizuwa Uganda National Tourism and Gaming Board gwali wa suwa miaka bilimu etano tokidi sibuwa

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wudiriza fe. Radio Budat 25. Radio yomu ntuwa wudijon.

0: kubera nya baisawo nya tujja kubatuvao ku stage aba program serukera then twezibe ingireo ko msafene sema ni mkoja pa baka binyo baita ba Stanbic banka tugira ku banki singo kubeya kabinyo no mugwanga yugana je kwate ko togenda kwejusa mu chikwatagana ne byensimbi na gambie ngol na kwajibwa ulide wane wafe mu kibuga Masakate kya Limbozi ndala oyita ku muntu omu noyita ku mulala bogere ekintu kimu tugenda mu lukungana lwenjiri gagadde olulimu okusumululwa olimu okuterezebwe kwe gambo mulimu ogwaffe kugenda kulopayo bizibu kicho oyina kicho oludde nakyo omulimu ogwaba bogwa kusabira noso okubanga oterera bakulu bamaze okubanga bakoma okko bongere okukatiriza ensonga eyo kubanga jo obudde bwabadde butono ebyokwogera ne bitagwayo
1: Ayesebo, moderator, tusansa nyo kuwera mstudio za Vudu.
0: Yes. Radio.
1: Tuwaga yeah. loko uza kubatuliza.
0: Mm.
1: Yamanya nze Paolo Sebufu.
0: Yeah.
1: Nduwa nukuruwa kachiko, akateka teka, kusedi.
0: Mm.
1: Yapo so Grace Ruviga.
0: Yes.
1: Tusansa kuwera wano.
0: Amina Sebu. Aden naono mcha omuami.
2: Basebo ni banyaba batuuliriza era tusanyisa okubeera wano moderator webali tuchaza era nanga amanya gange bamitala ntize vakachika kategeko olukungano olugendo okubeera wano gagadde olwa mtume Apostle Grace Ruega kuba mfanilo Ministries International.
0: Yes, then omchara
3: mukama yebazibwe basebo ne banyabo balamusiza nnyo amanya muiza Melody Elanga nange ndi muweleza wa Money Funeral Ministries.
0: Yes. Oh, okay. Obukulu enteka teka. Ha, ugoli mu teka teka. Sige dandoza kati ya ugobo tulamburu lirabulu njidala.
1: Yes, sebo. Enteka teka zigenda mu maso. Abakulu betu ze wanuna boru wa lero. Bazo kongiro tusigire chifana ni. Chichi echigendo kubera wa mchivuga jafe. Wetogerera amanyi manji buli muntu ali mu kibuga alabira dalantu waluwe chenja uli ekijja.
0: Yes.
1: Era mu program yorwale twagadde okwongera okusiga ekifaananyi kubanga abantu abatuuliza n'abali mu kibuga balabanga waluwo ekijja ekitali kya bulijjo
0: waliwe naiseke katwaunga waliwe nchuka chuka
1: ya amanyi dala so abakulu betuze nabo abava mu departments zenja ulo ezikwasaganya emirimu kati ensonga ziri satu
0: tuwanja
1: gado okusimba kesira okongira okusiga ekifaananyi eri muna Buddu muna Masaka muna Greater Masaka kiki ekigenda okujja era bibuuzo bitugenda okubuuza nga twagala okwongera okulambula ensonga n'omulama gwe tuliko bigenda kuba mitendere satu ekisooka twagala okumanya okwongera okutegeera nga banna Masaka ne banna Greater Masaka Apostle Grace n'amaanyi ge tulaba agali mu kibuga enteeka teeka nga bwetambula eraganga nti omuntu ajesu wa bulijjo
0: wanjawulo
1: aha katwagala omukulu ayongero tusigire kifaananyi omutume Grace Rubega
0: yani
1: omuntu
0: onatani sio kuleta webye onalese webye njawulo ngatandaba nakutuka mu kibuga
1: ngatandaba nakutuka kibuga cha chusedda buli muntu yena Yesu nga bagala kulaba jja so twagala omusajja wa Katonda ayongero tusigire kifaananyi omuntu wali eyo nabadde akyali mu empewo ategere nti ekijja si kya bulijjo.
0: Yes,
1: sebo.
2: Mukulu Paulo nga tunagenda mu byantegeka.
1: Yes, sebo.
2: Ekifaananyi ne n'omutindo gwa waggulu ekisooka.
1: Yes, sebo.
2: Kiri nti ebitufuga era ebitutambuza kwagala.
1: Yes, sebo.
2: Omuntu amanya Katonda wa mwagali nnyo. Kye kivaako nti Apostle Grace n'akakiika Funeral Ministries kwe kuteeka mu buli kimu ekyetaagisa okulaba nti omuntu muna Masaka ne muna Greater Masaka amanya amazima nga Katonda wa mwagala.
1: Yes,
2: omanya bamba kiwulira netwagala tukikatirize ndi Katonda wa bakwagala nnyo n'omuntu nategeera okwagala ku
1: buli kimu kikolebwa Yes,
2: kyevola ba buli kimu akitaddemu atumye timu zize tukulaganye machache ziwano tulabe nti enjiri y'okwagala kwa Yesu Kristo tujibuna buli wamu.
1: Yes,
2: Apostle Grace Ava Ministries Jotuza Funeral Ministries International.
1: Yes,
2: miaka 12 nga ministry ene tambula. Juzi wa August twali to celebrating anniversary.
1: Yes,
2: miaka yo 12. Na yere miaka jamaze mu njiri juwera ko kusinga.
1: Yes,
2: amaze mu nduze miaka jigenda kwera nga 19.
1: Yes,
2: aweriza. Eroge nokutunulira bintu byonna. Inti crusade ye Masaka tezenge soka.
1: Yes,
2: nzijukira bulungi nnyo twali kesoroti ne tutambula ne tugende yibanda.
1: Yes,
2: tutambula ne tugende lira
1: nga mukola crusade
2: nga tukola crusade.
1: Yes,
2: ne tugende guru tubadde kabale naye nga message eliyem Katonda na kuwagala sobolo kula buli kimu.
1: Yes,
2: tuli do bujulizi tubulabyeko ministry ekuze wanowendi ndikachika

0: Oli kuyo muntu wabulijjo Radio Buddu chenda mumonana katonyeze munana chenda mutana katonyeze tano ne ku www.radiobuddufm.com ali mitala wa mayanja edakika 18 zakaita kusawe nya webali kuuliriza radio y'omuntu wabulijjo yo najo sinzira alumizibwa mu ngeri ezenja ulonkusasiddeko aine birungi byotuseko nkoza ayoza aine bizibu nkusasira ate gwe yali mukusanyuka mukuchacyancha mukusagambiza gwe nkoza ayoza olunako olwairo lwakusatu enaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwa 8 mwaka 2026 nabagamba nti nga 18 tusubira okutandika okuyingira season olwalero gulu nkuba tetwagifunye yadde waluji yatonye nayo olwalero wano mu kibuga Masaka erabike kubye kodi era budde nti nzija abali wali ku lwesunga abali ku lwebuka kata mwe mugifunide dalange wera abali wali ku lwebuka mansimbi namwe bangambye weze ne walala ye mugifunye ya kwetekera tekera a season nze Sonko Jude muzukuru wa Kisoro Omuso program twezimbe okuva kati paka sawa zigenda kubera wali mukaga wenja okukwa season teka tekera ya mix ne bilala tulina mu bingi mu program eno kusawa 5 ojafuna maulire agava kusema zinga Afrika ati wali kusawa 5 nechitun tusubira banafa ba Rainbow okutwega tako esawa eno jetulimu tusibako banafa ba Winko Technologies Winko Technologies bobaze kukwanguyiza bya bulimi bya bulunzi kola mirimo bine byo kuyoyota compound ne bilala era bakugamba nti bakuletedde obutrakito obukola mu n'okulima mu nsuku bwe bayita butiras balina obuma obusawa omuddo machines ezisima ebinya by'ebitooke n'emiti obuma obusala emiti kwosa n'embaawo obu chainsaws bomba za injini ezifuyira ebirime pampu z'amazzi obuma obwoza motoka bu high pressure cleaners hedge trimmers ezikomola obuti n'ebimuli mu lugya kwosa n'ebyuma eby'ekika kya stiiru ebirala bingi ebyuma byaffe bigirako spare ne oil binono bikuyamba okubikuuma abaziite protective gears aba Winko Technologies bali wano mu kibuga Masaka ku kizimbe kya Mugzei Mukalazi obache bayita Lastonet Building okulira na Bank of Uganda Winko Technologies we bali era BTFTF nyo mugana wange okubanga pakuweereza bakubireko ku 0758838 mukaga oba 0745555 mukaga 4 musanvu 0745555 mukaga 4 musanvu musanvu banafa ba Winko Technologies mugenda kubera butola obwa marusu ne dokori musobola kubanga munyumya embozi olunaku olwokusatu olwagwa twayogera ku bulamu bw'ensolo twayogera ko ku bulamu bw'embizi era ekibuuzo ne kijja nti twogereko olwaleero ku bulamu bw'enkoko ne ngamba ate ng'anire wa mwe bange era olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bulamu bw'enkoko enkoko obulwadde n'ebyo ebyobujjanja bano okuwetangira obutegere ne kw'obwawulira era mu nteekateeka eno musawo Jingo Umar yagenda tuwa omusomo gwaffe kati mu abalunzi b'enkoko n'abasuubiro zirunda bino bikulu ku lw'obulamu bwabyo endwadde n'ebirala nkwagaliza okuwuliriza okulungi tuteeketeeke ennimiro zaffe tutandika okweteekateeka bwe tufuna ebire bibiri bisatu tusige kubanga ekereye na bukereyi tuli mu sizoni wakati 15 ogw'omunaana tuba tuyingidde sizoni kusinziira ku bibalo 18 kyekire kyenkuba kyetwadde tusuubira ekyamaanyi 19-2 tuba tusuubira ebire ebirala ebigattakaawo ate ne tutandika okusiga
1: ey'omuntu wa bulijjo tuli ku 9-8-5 ne ku www.radiofm.com abali emitala w'amayanja lunaku lwakusatu tubeera mu bya bulunzi nga bulijjo nze Sonko Jude muzzukulu wa Kisoro mu nteekateeka yaffe ey'ebyobulunzi ku lwokusatu luno yetubeeramu twatandika okulunda enkoko era mumanyi kati enneeteekateeka gy'oweeteeseteese Jingo mukugu mu by'obulunzi bw'enkoko era yatutambuza mu nteekateeka eno guno musomo gwaffe gwakusatu musomo gwaffe ogwasooka twatunuulira enkoko nga bweri ne tutuuka mu bruda era ne bruda ne tugivwamu ne tugitunuulira kati omusomo gwaffe gwe twasembyeyo okusoma twatunuulidde endiisa kale nawe tugenda okutandikira musawo Jingo Lamusa kubatuuliriza tutandikira
2: abawuliza ba Radio Buddu Chenda mutano katonyeze tano ni chenda munana katonyeze munana. Radio yo mtu wabulijo. Mbabuza ako. Manyanze msao jingo Umar. Mbagalizo kuli dizo kulonji.
1: Mnundi kuli msao tuwa koma kundisa. Hile ndisa tuwajifundikira tuwajiwunzika. Mbuza mpuliriza nyongero kujukiza. Singo bako chobuze mubino vyo nabye tukua. Enamba ya msao tujikulekelela tujikuwa. Omukubireko mubuze. Yakiriza mubuza kwa bwerere ujamu kubiro mubuze akuddemu atobudda jabuku wanibwana batabuyina jakubulira lwana ababuyina abukuwe akunnyonnyole musawulu wale tutandikire kubula mututunulira obulamu bwenkoko twogere kigambo bulamu bwankoko awe tubatandikira tubategezaje
2: neyanze nyo neyanzege kiriza neva zenyo ababadde bagoberera program eno era tufunya amasimu manji abamu tubachali deko ne kufamu zaabwe ate ne tuongera okubasomesa ku bulunzi bw'enkoko obwo okulunda ng'ofunamu nga obulunzi mulimo nga si kulunda bulunzi nga mwami Sonko bwagambye twatandikira ku nkoko akakoko nga kato bruda ne tujiraba omusomo gwafugwa gwa twayogera ku ndiisa y'enkoko entabula y'emmere na buli kimu lunaku olwaleero mukkirize tuogere ku bulamu bw'enkoko kituyita health. Obulamu bw'enkoko mu bulunzi kikulu nnyo kubanga kyekisalawo oba enkoko zina performinga. Mu performance kyetutegeeza nti ez'ennyama zinaateekako ennyama ez'amagi abaffe zinaabiika. Enkoko ennamu yesobola okukula obulungi. N'olwekyo kikulu nnyo okwetegereza obulamu bw'enkoko bw'oba onaasobola okufuna amagoba. Lwaki okwekebejja obulamu bw'enkoko kyalibadde kya mugaso? Ekisooka nga bwe ŋŋambye nti enkoko ennamu ekola bulungi bw'ogigeraageranya n'eyo endwadde. N'olwekyo okwetegereza obulamu bw'enkoko kikulu nnyo. Ate mwanattu enkoko endwadde etwala ssente nnyingi mu kugijjanjaba ng'ojugulira eddagala nga bagamba jugulire kino jugulire kiri kwessa n'okufiirizibwa kubanga enkoko endwadde esobola okumaliriza ng'efudde. N'olwekyo kikulu nnyo enkoko yaffe okubeera nga tugikuuma nga nnamu. Abaffe bubonero ki obusobola okulaga nti enkoko yange eno ndwadde? Era na bubonero ki bwe walibadde olabirako nti enkoko yange nnamu? Tutandike n'obubonero obulaga nti enkoko yange ndwadde. Ekisooka, enkoko ejja kulabika ng'enkoowu. Teyimirira bulungi, teyagala kutambula. Enkoko erabika ng'enkoowu. Akabonero akalala kw'olabira nti enkoko ndwadde, ebeera n'amaaso ag'ekibogwe kye tuyita dal.
1: Gabeera gajikamba.
2: Kw'oteeka n'ekiwonzi ekitalabika bulungi, oluusi kikyusa kkala okuva mu kkala entuufu emmyufu ne kiteeka mu kkala endala. Ako nako kabonero omulunzi k'asobola okulabirako nti enkoko yange ndwadde. Akabonero akalala akasobola okulaga omulunzi nti enkoko ye ndwadde, enkoko eyo eba etudde wansi kw'ossa n'okwebakaabaka nga teyagala kusituka. So akabonero ako nako kalaga nti enkoko yange ndwadde.
1: Zinayo zisituse zeyagala zizanya yonga yebase.
2: Osobola n'okutuuka mu kiyumba ng'ezo nnyingi ezikoze ekyo eky'okwebaka. So ako nako kabonero akalaga nti enkoko ndwadde. Enkoko endwadde mwanattu erya kitono ate era enywa kitono. Erya kitono ate era enywa kitono. Ako nako kabonero akasobola okulaga nti enkoko ndwadde. Akabonero akalala akasobola okulaga nti enkoko yo ndwadde singa eba ebadde ebiika amagi, esalirawo amagi. Neweesanga enkoko ezibadde zibiika tre 10 nga zisaze okuva ku tre 10 nga kumpi zigenze mu tre nga 5. Ekyo mpadde kyakulabirako naye mu bufunze enkoko ezo zisala amagi bwe ziba zibadde zibiika.
1: Yes.
2: Era akabonero akalala ke tusobola okulaba nti enkoko zaffe ndwadde, ebyoya byazo biba tebirabika bulungi, oluusi bisusumala nga bw'ogitunuulira bw'oti, ekyamazima teraga ssanyu, tesanyusa. Akabonero akalala enkoko osobola okugisanga nga ekolola oba ng'eva eminyira mu nnyindo, ekyo nakyo kisobola okulaga nti enkoko ndwadde. Ekirala, osobola okusanga enkoko ng'eringa etoberedde. Si nti eri mu kiyumba kibisi oba weri wabisi, naye ye eraga ng'ekoze eki?
1: Ng'etoberedde.
2: Aka akabonero nako kakulaga nti ekyamazima enkoko yange ndwadde. Biki bye nsobola okulabirako nga nakatuuka mu nkoko zange ne ngamba enkoko zange zirabika namu? Enkoko ziba nkyamufu luba okugulawo ne zidduka ne zibuukabuuka. Enkoko ezo ziba n'amaaso nga gatangalijja bulungi nga n'ekiwonzi kiri mu kkala yakyo ennungi emmyufu. Enkoko ezo ozisanga buli kadde ziba ziyimiridde tezeebakaabaka. Ekyo nakyo kikulaga nti enkoko zange nnamu.
1: Yes.
2: Zirya bulungi ate era zinywa bulungi, wabula n'okubiika ziba zibiika bulungi. Ne bw'ozitunuulira ebyoya byayo biba bisanyusa.
1: Yes.
2: Nga tebiraga nti ebyoya bitoberedde. Ate era weesanga ng'enkoko eyo efuluma ne kalimbwe omulungi ataliimu kkala za njawulo.
1: Atatobese. Ekitegeeza n'okutobeka nako kabonero.
2: Kalimbwa omutuufu ow'enkoko ennamu abeerako akaddugavu n'akeeru.
1: Okay.
2: Ekyo kye kiraga nti enkoko yange nnamu. Efulumya kalimbwe ng'aliko kakkala akaddugavu n'akeeru.
1: Okay.
2: So singa olaba enkoko zo nga zifuluma kalimbwe ayawukana mu kkala eyo, kabonero akalaga nti enkoko zange ndwadde.
1: Yes.
2: Nga bwe tugenda okwongera okulaba, tugenda kuba twekkaanya buli bulwadde n'obubonero obwawula obulwadde obwo ku bulwadde obulala, na butya obulwadde obwo bwe tusobola okubwewala.
1: Nga bwe tugenda nti omusujja buyinza obutafaanagana na kifuba
2: mbeere efaanaganako bw'etyo. So tugenda kutunuulira endwadde ez'enjawulo na buli bulwadde obubonero bwabwo na butya bwe tusobola okubwewala.
1: Okay.
2: Tugenda tandika n'obulwadde bwe bayita Newcastle. Abasinga abalunzi bamanyi obulwadde obwo obwa Newcastle. Babuyita Newcastle naye mu lusawo osobola okusanga nga bawandiiseeko NCD. NCD.
1: Okay.
2: Tuba twogera ku Newcastle disease. NCD. Newcastle ono njagala kwogera ku gwe tuyita Newcastle Lasota. Abalunzi baffe abasinga gwe bayita plain. Mpaayo Newcastle plain. Naye
1: mulimu
2: ebika alimu ebika era nga bwe tugenda okukola ki okulaba.
1: Yes.
2: Nga tutunuulira endwadde ez'enjawulo, abalunzi beetaaga okwawula vaccine zino ssatu bwe baba bagenda oba obulwadde buno obw'emirundi esatu.
1: Okay.
2: Waliwo gwe tuyita Newcastle Lasota, waliwo ne gwe tuyita IB. Tebatera byawula. IB gwe tuyita infectious bronchitis. Kati waliyo vaccine za mirundi esatu, waliwo gye tuyita Newcastle plain nga yo baagikola nga ya Newcastle Lasota.
1: Yes.
2: Plain tekikubuzaabuza n'ekyenjogere ekya Lasota. Kya Lasota kya lusawo naye
1: plain
2: bamuyita Newcastle plain.
1: Kyetusinga
2: okumanya. Wabula osobola n'okusanga vaccine nga bagamba eri Newcastle stroke IB nga vaccine yemu eri Newcastle stroke IB oba gwe bayita Newcastle IB.
1: Okay.
2: Kati osobola n'okusanga gwe tuyita IB plain. IB plain.
1: Okay.
2: Kati abalunzi ebintu ebyo teba byawula naye nga byanjawulo n'obubonero bwanjawulo nga bwe tugenda okulaba.
1: Okay.
2: Tutandike ne Newcastle.
1: Mm.
2: Osobola okusanga enkoko zo mwana tunga zirimu olukolola oluusi lw'oyinza okuyita ne lusennyiga nga zifuluma oba nga zidduka na kalimbwe nga waakiragala.
1: Okay.
2: Mm? Zidduka na kalimbwe nga waaki
1: nga
2: waakiragala. Ekyamazima osobola n'okusanga mu ng'osanga ezifudde kituyita mortality. Mulundi guli nayawula ebigambo ebyo mortality ne mobility.
1: Yes.
2: Si mobility kwe kulwala kw'enkoko. Mortality kwe kufa kw'enkoko. Kati Newcastle osobola okusanga nga enkoko nyingi ndwadde naye nga mulimu n'ezifudde.
1: Ezesudde.
2: Era enkoko ezo oluusi zifa ziralise ensingo. Oluusi Newcastle oyo lasota asobola n'okukwata enkoko banyaffe ne bajjajjaffe baali baakatandika okulunda. Oluusi baalowoozanga nti babasindikidde na ddogo enkoko zaabwe zirimu ebiteego gisanga ekubasama. Omuluzi asobola osanga enkoko ye ng'ekubasama ng'ekyusa ensingo ng'era lambadde. Obulwadde obwo omanya Newcastle yakukyaliddeko. Tumwewala tutya kugema? Tuyina okugema. Tulina okwetegereza nnyo biosecurity nga wenzijja okubagamba.
1: Yes.
2: Ezirwadde ziteeke zokka isolation.
0: Okyawuliriza radio ey'omuntu wa bulijjo awe tugenda okutandikira katusooke tujjawo bakabuno.
3: Tugunda tuuluguma. Tusinde okuma tubwatukira ensi yonna. Enuye Radio Budu, Radio Yomtu wa Bulijjo.

0: baso disease oba gomboro tusobola tutyo kumwewala kugema obuyonjo kufamu okufuna enkoko ezagemeddwa obulungi okubeera nga buli kadde twetegereza ku nkoko zaffe okulaba butya bwe zifaanana lwa nsonga wayinza okuba mu bulunzi bw'enkoko tewaliiwo bulwadde butta nga obulwadde obwo oba infectious baso disease oba gomboro obulwadde buno mwami Sonko bwe bulwadde obusinze okugoba abalunzi b'enkoko mu bulunzi nti omuntu kyangu nnyo nga bwe ŋŋambye okubanga abadde n'enkoko 10 mu nnaku 3 zokka n'asigaza enkoko 5
1: nga gomboro
0: ate azittira ennaku 3 zokka era ennaku 3 bwe ziggwako ye ogugwa aba agumaze okugukola ki okugukola so kikulu nnyo okwetegereza obulwadde buno obwa gomboro tubugema bugemi nga bwe nzijja okwongera okunnyonnyola abalunzi ku bulwadde obwo obwa gomboro obulwadde obulala babuyita coccidiosis
1: bwe tusinga okutegeera ffe we kampuli
0: obedda soogera lulimi lwa Luganda Newcastle abalunzi bamuyita
1: kipumpuli
0: gomboro abalunzi bamuyita kifamukoko tizifa nezifa nezifa kakati buno obulwadde obwa coccidiosis simanya abalunzi oba babufunira erinnya naye mu bisolo tubuyita coccidiosis ndabira kuki nti enkoko zange ziyina coccidiosis ekisooka enkoko osobola zisanga nga zidduka na kalimbwe owa brown owa kitaka oluusi akola n'olusaayisaayi singa omulunzi asiŋŋaana enkoko ze nga zidduka na kalimbwe ng'akola olusaayisaayi oba kitaka amanyirawo nti enkoko zange zimaze okufunwa obulwadde obwa coccidiosis ziruzinga appetite nezibeera nga tezaagala kulya n'osiŋŋaana enkoko naye nga tezaagala kulya tezirina appetite era kunako kabonero akalaga nti oyina obulwadde obwo obwa coccidiosis akabonero akalala nti enkoko ziruzinga weiti ebadde egejja nekendeera nekireeta nekituyita stunted growth oba enkoko okubanga tekula
1: ngeri
0: mu kifo kimu mwami Sonko obulwadde bwa coccidiosis bwabulabe nnyo nnyo nnyo eri abalunzi naye tebamanyi nti bwabulabe olw'ensonga si bulwadde obutta mangu enkoko naye bukendeeza production okusinga obulwadde obulala bwonna bwali kikoze nti busonjodde kati kyova olaba abalunzi abeera awo olw'okuba talaba nti enkoko ze zifa tasobola kutegeera nti ndwadde naye omuntu eyalifunye ekyokulabirako 3 ez'amagi coccidiosis ng'ali mu nkoko zo asobola okusalanga 3 buli lunaku ku ekyo kyewalibadde ofuna kati omulunzi ye olw'okuba alaba afunayo ku magi takitwalanga nsonga naye nga yeerabidde nti enkoko obutabiika 3 olunaku kitegeeza emufiiriza 3 ekitono buli lunaku omwezi 9 oba ozifiiriddwa olw'obulwadde buno obwa coccidiosis bw'ebeera nkoko ya nnyama olunaku eyalitaddeko ekyokulabirako 4 ejja kuteekako emu olw'obulwadde buno obwa coccidiosis nti yadde tebusse enkoko naye gwe bukufiiriza ng'omulunzi n'olwekyo engeri gye tusobola okwewalamu obulwadde buno kwe kukuuma ekiyumba kyaffe nga kiyonjo nga kikalu kwe kufuna n'ebiriirwamu oba feeders nga tuziwanise waggulu enkoko n'etasobola kupama mu butiba ate n'erya osiŋŋaana enkoko epamye mu katiba n'erya kiba kizibu obulwadde buno okuggwa ku faamu yo obulwadde obwa coccidiosis n'olwekyo abalunzi kikulu nnyo okwetegereza obulwadde buno bulina eddagala eribujjanjabwa omusawo waaba amaze okulaba nti mwebuli aba kubuulira eddagala lyosobola okukozesa okwewala oba okujjanjaba obulwadde buno obwa coccidiosis obulwadde obulala ndi mu kwogera ku ndwadde ez'enjawulo

0: Webale kuhuliriza. Webale kulanga na Radio Budu. Radio yomu tuwa wali jo.
1: Kastuwa uliraga.
0: Tuigabwe Twezimba. Wano mu program Twezimba. Enwisa wesoka. Nge kutusi wako. Winko Technologies.
2: Winko Technologies. Tukutusa kebi mabewetaga. Ebiri mchikacha steel. Obumo obusawa. Bomba za ingi nezifu irebirime. Tiras. Obumo obulima. Obumo obusale mitine mbao. Nebiume ebiyo chikacha steel webirala. Winko Technologies.
0: Tusange mchubuka masaka. Kuchizimbe cha mukalazi. Obala stone eti building.
3: Esiga deda chika munana tuunzike sawa ya feno esoka tulimu program Twezimbe tutambula fena paka sazi ya kubera mukaga wano esawa esoke kuma sawa tan tufunama uliragava kusema zinga Afrika nze song Jude muzukulu wachi solo muso wano mchibuga masakaka kuba katonya kafu ilira mpola mpola wekatonya ilasi wabine mbela yobude chuse wabunyo govubu jidewe bugu meribade erinje nakuzino likende demu tuline Winko Technologies. Winko Technologies bekwate ogenda kubanga onyumirwa obulamu ogenda funa ebyuma ebigenda okukolera ebyanagwano obulamu butambule bulungi nyonyini ddala wali ku kizimbe kya Muzaimu Colors okulira na Bank of Uganda webali aba Winko Technologies genda wo bakuweereze bulungi nyonyini ddala ofuna obuuma obusaawa obukomera ofune ebyuma ebisima ebinya by'ebitooke n'emiti ofune ebyuma ebifuyira n'ebirala kati vumbula zuula wangula ebirabo wakati nga tuchi alimu matikira gabene tugenda kuba tuwetaba mumpaka za mata gabu ganda royo legata biri ya biri mukaga ngena kuzumeza biri mbiri wa mukaga lwa wicheno masaza gona kumina munana gagenda konta na mumpaka za maso jangovu mbule pichipichi na masimu chovu mbula chotuwala mu treasure hunti mpaka zino za kubira kubiche bunjako obaku bunjako bichi walimu maokota kuingira kwa mutwalo gumugo ka tosugwe ndongo na bayimbi yangula baba sajia naba kazi abasali jengo atenga buwangu lebirabo ilimu wabana asokawo mutanda ya simi abami bama saza mwenamu kunga abantu bamwe beiwe bunja konga abili mubiri kubunja kwa bichi ila njagalo kutegeza nti miriango jijia kugula usawa abili ezo kumacha kuingira kwa mutwalo gumu ila sentibu wa Buganda Royal Regatta matoga saba sajia kabaka ingini ya Beni Misaga na akachiko baba kowo de mwremi kusigala waka kuoro atena abategesi muamiru wangano mchala akulo Olivia baba linze mujemu bunji ebunja ko mulire vibe we tambola kera vumbulo wangule ebisinga huko ba kuziro musanvu zile m 2 8 mukaga 2 0 3 ojja kuba yogera ne fifi Fiona Pinky obulamu busobola kubanga bukola ki obulamu busobola kubanga bu tambula bulonji nyonyine dala katumalirize embozi ya fe ate tudde wali musawe iyo kubiri
4: osobola kulabo tia ndio bulwadde buno buli mu nkoko zange. Enkoko amaaso gatandika na kaba maziga.
5: Ebetonya amaziga.
4: Muvamu amazaga agalinga amaziga. Yeweyongera mumera mu ekintu ekyeru ne kizimbira ddala eriso kulittira ddala. Abalunzi kyemmanyi obulwadde obwo mubuyi na kufaamu zammwe. Na ddala abalunde enkoko ez'amagi mutera nnyo okulaba obulwadde obwo oba infectious colaiza. Colaiza agemwa oba okumujjanjaba nga tukozesa antibiotics.
5: Yes.
4: Obulwadde obulala babuyita avian influenza oba senyiga w'ebinyonyi.
5: Senyiga.
4: W'ebinyonyi. Avian influenza senyiga w'ebinyonyi. Oyo atawanya abalunzi nti buli kadde abeera ali mu kugula ddagala erijjanjaba obulwadde obwo. Osobola otya okulaba nti enkoko z'ondwadde ziba zikolola ate nga zeetyamula n'okwetyamula zikuba emyasi zikulukuta eminyira mu nnyindo kye twaliise ssennyiga so omanyirawo nti obulwadde obwo mwattu kufaamuyo kwe buli.
5: Yes.
4: Mu mawanga agamu influenza wana ayina vaccine lwakuba si bulwadde wane waffe Uganda tuina te common te vaccine yeno terichi
5: common.
4: Teri common nyo
5: terabika
4: tuina kukuma buyonjo kufamu za fe newe buba obulwadde buzze okubujjanjaba oba kitegeerekese. Kakati waliwo gwe ndayise infectious bronchitis we nade njogera ku Newcastle obulwadde buno olira sota ono infectious bronchitis signs zaagalo kwa okufaanaganamu na ye infectious bronchitis zo enkoko zidukana kalimbwe kikalimbwe kyeru
5: kyeru dala
4: kyeru dala aha autumanya nti infectious bronchitis tumulina wabula abaline enkoko ezamaji ate infectious bronchitis abatawanya nnyo nti atta system ya maji yonna no sanga abalunzi ba benkoko za maji kino bakimanyi nasale enkoko nga munde eri n'ekizimbe ekinene nti bulijeri aligezaako kula ngalifa bulijeri gezaako kula ngalifa no sanga enkoko nge inokuzimba ogunene
5: mulubuto
4: omanyirawo nti infectious bronchitis mwana tu yakuchalirako
5: yes.
4: Era abalunzi abalala abalunde enkoko za maji asobola oku enkoko z'okubiika ejjinga libootabuuta
5: nga
4: terigumye nga kibootabuuta alinga akwata ku kisponji abalunzi baffe kyemmanyi kyenjogerako bakitegeera bulungi
5: baali
4: bakirabyeko akwata ejjinga kibootabuuta abasinga ne balowooza nti ate ziina calcium calcium deficiency nti ejjiri ati kamangu enjawulo eriwo nti deficiency ejiri atika mangu
5: liguma naye nga terinywedde
4: nga terinywedde olibo ndiko onako nga lyatika wabula kino sinti kyatise
5: kigonda
4: obanga akutte kisponji eroso abatera n'okusanga enkoko eyalemeddwa okukibiika nga ejiri lijatikidde munda ng'efudde osobola osanga nga ejiri ayatikidde munda
5: nga
4: kyaganya okufuluma omanyirawo nti infectious bronchitis ya kutawanya wabula wabata nafuka wa maanyi enkoko zibiika amagi nga galiko obutolo bwejjo obuddugavu
5: nga galinga gobugubi
4: ngejiri liko obutolo bwejjo so omusaayi wabula obutolo bwejjo omanyirawo nti oyina infectious bronchitis
5: yes.
4: Wabula bwabala sota bwe libajji osobola okkuba ejji nga mulimu omusaayi
5: munda
4: nga bw'okuba ejji munda lirimu omusaayisaayi omanya nti nyukaso
5: yali
4: mu nkoko zo okay. Wabula ejji we liba liriko musaayi kungulu ate kosidiyosisi yakola ekyo nti ejji enkoko yalibiise naye lyajjiddeko omusaayi kungulu awo omanya nti kosidiyosisi ye yakikoze
3: kikoze kale awe tugenda okutandikira musaayi affe ey'okubiri tuva ku y'omuntu wa bulijjo radio obudde essaawa esooka ne banaffe aba Winco Technologies bwetyo bwetambudde nkwagaliza okuwuliriza ebiddako okulungi
2: ebaddemu ebyokuyiga bingi naye kansuubira nti naawe olina ky'oyizeemu essaawa esooka ya pulogulaamu twezimba bwe tutyo bwe tugikomekerereza ng'ebadde kutuusibwako Winco Technologies.
6: Winco Technologies tukutuusaako ebyuma bye weetaaga ebiri mu kika kya steel obuuma obusaawa bomba za yingini ezifuuyira ebirime tiras obuuma obulima obuuma obusala emiti n'embaawo n'ebyuma eby'ekika kya steel ebirala. Winco Technologies
2: tusange mu kibuga Masaka ku kizimbe kya Mukalazi oba la Stone Age Building. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidi tano ez'okumakya budde bw'amanyuka webale kuwuliriza Radio Buddu. Yongera okukuuma obulamu bwo nga bulungi ng'omanya engeri gy'oyinza okukuumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Buddu.
7: Obadde okimanyi nti okulumwalumwa omutwe kya bulabe era kiyinza okuleetera okutabuka omutwe? Kale omutwe toguganya kuluma kiseera kinene. Olaba kiyitiridde, genda ku muddwaliro ofune omusawo omukugu akuyambe kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Mazinga Afrika wana ku Radio Buddu.
3: Wasuzo tano mulonja uliriza gema uliro kuva kusemazinga Afrika ku Radio Buddu Radio muntu wa bulijjo omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim zenteredde ogaba somera
8: Bwetuta ndikila kwa mugwanga, ilia wano kumulirwani ya Democratic Republic of Congo wa denga banansi. Na basawo, bacha agenda maso na okuluwana gana nechiru wa de. Chicha sinzo kuta abantu mugwanga linechebola. Ate waze woku tia, okuwa manyi, nti ata abantu babuli jo. Bebata aniso kutataga nyente kateke, zo okuluwani sechiru wa de chino. Na dalanga balumba abasawo, abajanja bechiru wa de chino. Sakona abantu abalala, abe wadeo kuchiru wa nyisam. Banu bagenda maso na okubiranga, balu kulumbagana abasawo mu bitundu ebajjanjabira saako n'okulumbagana ambulance zibazitambuza abalwadde ate ne bazikakkana ku ne bazoonoona okusinziira ne ku mukungu okuva mu kibiina ky'amawanga amagatte Dr. Fieno Balde ono nga yavunaanyizibwa ku ebyo ebiba biguddewo mu kitongole ekya World Health Organization ategeezezza nti obulumbaganyo obwasembyeyo okukolebwa kwe kulumba ambulance yabadde etambuza abalwadde be Ebola mu kitundu ekya Bunia era nga n'ababa demo abamu baba tusiza ko buvune okusinzira ku Dr. Fieno Balde ategezeza nti government enokola bulishimo ekisoboka okusobola okubiranga eteka wembera abatamanya ngamba abatanso okubiranga balumbagana abalwadde n'abasawo basobola okubiranga bakakana oluvanyuma lw'ekirwadde kino okubalukawo abantu 1,200 be bamaze okukirezira kuma atenga n'abalala bangi bakyali ku ndire kati abantu alebyo bulamo bavudde ne balaganti nabo beyongedde okubeeranga batya olw'ensonga nti ekirwadde kino kikwatira ku misinde jayiriyiri atenga ne mukutta kyekisookera ddala nga n'olwekyo walina okuteekebwawo embeera egenda okusobozesa abasawo okujjanjabira mu mbeera ennungi abantu bawone ekirwadde kino. Ate polisi mugwanga elia Zimbabwe vudeo nefumia lipota ntuluva nyuma loku zule mirambe miralebili jino jongede kumuendo guaba ntuaba afude nga baba de bali kuchidia ili abade batambulira kunyanja kaliba elakati baweze chenda mubanamu akabenje kano kagwa unge na kuzo mwezi kuminarumo mwezo guomu nana nga bantuaba liba sabalo kusobolo gena mugwanga elia Zambia choka uluva nyuma loku beranga bali baliti senyo kwekwe bikamu mazi banji neba kirezira kuma polisi efulumiza lipota ngira ganti abana abali wansi w'emyaka 10 abawela dala 30 be bakazuulibwa mu mazzi bano nga bafudde songa ate basubira nti wakyaliyo n'abantu abalala. Minisita wa gwanga lya Zimbabwe avunanzibwa ku kitongole kya government ez'ebitundo Daniel Garwe ategeezezza nti bakyagenda maso n'okubaako okunoonyereza kwe bakola wabula bakazuulawo bakizudde nti obudde embeera yali mbi songa tino omugoba weli atulino yali alitise kabindo ng'omuwendo gw'abantu gwe yateekako sibebo abalina okubeeranga batikibwako ategeezezza nti eri atulino bali baalikola okwetikka abantu 9 kyokka bw'oteebereza kati abantu abaakazuulibwayo okuli abantu 9 abamaze okufa n'abalala 7 abasobodde okubeeranga bataasibwa kitegeeza nti bali balitise nnyo embeera yali teyeetaagisa ennyanja eno kaliba yesingira ddala okubeera ennene mu nnyanja ezasimibwa abantu ba bulijjo mu nsi yonna era nga bannansi ba Zimbabwe bagikozesa nnyo okusobola okubeera nga basala okuva mu ggwanga lyabwe ate okwolekera eggwanga erya Zambia. Ate baba buyinza mu kitundu tundu ekya Tigray mu ggwanga lya Ethiopia bavuddewo ne basongo lunwe mu government ya Ethiopia ogenda maso n'okubalumbagana nga bano babasindiseemu omuzingo ogwalese ng'omuntu omwafiiriddewo. Omuzinga guno gwagudde mu okumpi n'ekibuga ekya Mekele nga kino kye kibuga ekikulu mu kitundu tundu kya Tigray ng'eno waliyo abantu abagenda maso n'okudduka nnyo ekitundu kino nga bo bagamba nti balina okweyawula ku gavumenti ya Ethiopia olw'ensonga nti buli kimu bakyesobolera era olutalo luwangadde emyaka n'emyaka bano nga baagala okubeera nga beekutulako. Kati gavumenti ya Ethiopia yabasindiseemu drone ey'amaanyi ennyo nga basindise mu kitundu we batendekera abalimi ku kyalo kya Dandera era okukakana ng'omuntu omu yafiiriddewo. Kati ne gavumenti ya Tigray People's Liberation Front etegeezezza nti naye egenda kubeera nga yeesasuza oluvannyuma oluvannyuma lw'okubalumbagana nga tebalina buzibu bwonna kakube okubatiisatiisa nti bagenda kulumba gavumenti ya Ethiopia. Waliwo munnaddiini yavuddeyo n'ategeeza nti wadde nga aba Tigray baganye okwogera nti waliwo omuntu yafudde, ye alina omuntu gwe yalabye nga ab'ebyokwerinda bamusitula okumuteeka mu ambyulensi ng'amaze okubeera ng'afa okuliraana wennyini ewakubiddwa drone eno kumpi n'essomero. Kati aba Tigray bagamba nti bo tebagenda kubaira ku bunkenke, bakola buli kimu ekisoboka okusobola okwesasuza Addis Ababa kubanga nabo basusse okubalumbagana nga tebalina musango. Ababiri bano bazze balwanagana era nga ne gye buvuddeko singa tebateeka mukono ku ndagaano eyato ntabala nange siri kutabala abantu nkuyanja abandi badde bafom wetogerera wano olutalo lwagenze okubeera nga lukenderamo ng'abantu emitwalo nkaaga be bamaze okubeera nga bafa, wabula nga gavumenti ya Ethiopia etuula mu kibuga Addis Ababa egamba nti gutundutundu ogwo ogwa Tigray gwayo, so nga ate ne bannansi abawangalira mu Tigray bo bagamba nti tebalina kye beetaaga ku ggwanga erya Ethiopia, buli kimu basobola okubeera nga bakye koleram. Yo government ya Ethiopia n'okutuka olunaku olwaleero tena bakubeera ng'evaayo okwogera ku bulumbaganye obwakoleddwa mu gutundutundu ogwa Tigray. Omulungi awuliriza gavudde ku Semazinga Africa ng'ogabasomera mbadde omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agonde gundo omuteregamu.
9: Ufuna gema wili yokuva kusemazinga Afrika tuchakuletera malala we kumile ku radio Buddu radio yomuntu wa bulijjo.
10: We talking about kumia kabi

0: Non-stop. Enu ye radio budu kumia kabimu etano. Radio yomuntu wabuli jo.
1: Your station.
0: Nga tucha talaga bitundu ya kwange bien jau lomu kuja kusemia kabimu etane jau radio budu.
2: Kubudu kwetu veda.
0: Kakano tuole kete chesiga. Nga bimu satu mwezo kwa mnano mwaka guna. Toto wachi alivya kusubisa katife duja. Ma. Radio budu at 25. Nga bimu satu mwezo kwa mnano lunakuluo na. Tugena kuluma la chesiga kufa kumacha paka kaungezi. Nga tunyu miembose kwata kumia kabimu etane jau radio budu. Omuli bio jukira. Bio manyi, ebya kunyumira nga nebira lantoko. Butele fukumpoza radio budu. Okuangule bila bebya nja ulo. Omuli seti enkabu t-shirts. Reflected jackets. Nebira bebira la tomoni. Ula, okuchari ya kaba kadabe nja ulo mchesiga. Nga tuwa webi tuwebi kwa sibu ambulemo wabuli jo. Oko sakemi zanya jenja ulo. Omuli okwepena. Okubuko mguwa. Ama tatu. Emisinde jabane ni nabatono. Wamuno kugege nyaba presenter. Ulu ataka unga zituwale kile mchisawe mundiba. Nga ba presenter ba radio budu. Nga batuka na ba uliza babu wa mchesiga.
3: Radio budu ya guina. DJ Danio inagwa DJ Melo Pro, Melo Pro Sivye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
4: Kwa Danio, shauma shihata. Ufuza nyaguza saidi chiza.
3: Chesigo mpire gubye. Obama Junior Chesiga. Gwade kaiwa Cosma. Cosma. Nagweleza Jacenti Jase. Kalingo makuye mulunji. Nagwa bae mdashiru. Bae mdashiru. Agweleza msawa Alex Chichunga. Ona atagala. Sonko Junior gumubye kaa. Kuye mulunji nyone. Kusanga mzaika madi. Mzaika madi. Mzaika madi. Gwa.
0: Kali na bantu wechesiga majiri katika mukalo koso dimo marembo chitunga budi logeze mukana la lwe mode kalingo machato kolo kiseleketi debi tunde bidanye wo fena kusande ngabimu satu kwa muna ana tusaleke chesiga mtauni hanti radio budu esaze ko radio budu at 25.
5: Oli wakati musawe yoku wili ya program tuwezimbe ye kutwesi wake chijimusa cha sativa echiamba chimelo kukuma bunye gofu mutaka nobuta kosebwa musana ilanga chiamba nebidi menge muanyi ukukume bimuli obuta kunkumuka noku gejesa bidi menga watermeloni green pepper nebidi mebida lebi enja ulo echijimusa cha sativa chisangi mumeduka guna agatunde vyo bulimio kwete ole guanga
6: siga zeda chika kumi na munana tuke kusawa mukaga nja kusibula.

0: biriza webale nyo ibalire dala banaye banachesiga tujja Sunday eno tuli wamwe chesiga mu tauni wetugenda okubera olunaku lulamba tugenda kunyumya tunyumirwe tuzanye mizanyo tubukeche ekigwa tuwewome tubuke sonko tukuba matatu tuduke misinde gy'abanene n'abatono wetumala tugende mu ndiba tubakube bisero byamwe tuveyo naye nga tugenda kusiba tujja kulamulako ne kubakadde mu kitundu ekyo tugenda kutesa n'okubaganya ebirowoozo n'okwejjukiza emyaka 25 gya radio Buddu Serefizirume mchajinga amasimu kwolo tujja kera wamweyo kale na bantu b'ekyesiga mutulindirire ko jabale mudathiro na mwenaba ekyesiga mukunge mukunga abantu mganange musoyiro wa Edward Kirumira n'abalala bali ekyesiga mukunge mukunge tubereyo banji kuluna ku olwo ku Sunday Radio Buddu tuli mu bikujjuko bya myaka 25 era banakyesiga twagambye nti namwe mu myaka 25 mubaddemu tugandika tujeke wa mwao tusiba utunyumye tunyumye tunyumye tunyumye tunyumye tunyumye tunyumye tuliyemu amo busobolo kola chi busobolo ye okubanga butambula abalunzi b'embizi amawulire gagano malunji jemuli mubadde n'obubizi obutategeerekeka embizi yebadde esala n'otandika okweraliikirira n'ogitwala n'onoonya ennume nga togiraba kakati banaffe abaarona agrobusiness center kabali bugonzi bakugaye nti kati toddamu kutawaana embizi yo nnene embizi yo ntono noonya ennume ennume erimuna sayizi yayo togiraba nga nti kati nkoze ntya otya okugijja mu kiyumba egenda kubonyabonya ate eri amalagala nedda kakati banaffe abaarona bakuletedde semen oba enkwasa okuva mu mbizi ey'omulembe y'ekika kya Pietra Boa embizi eneva South Africa ya mutindo era bw'omala okuwakisa embizi yegenda kulinnya omutindo obwana bwezaala bugenda kulinnya omutindo ebitundu atano ku buli kikumi ate nga mnyama si masavu kakati embizi yo wegendera ku musalo wonna ogenda kuba osobola okufuna amazzi gano era sente ensamusamu ate tusobola okuwa omukugu n'akuwakisiza naye naawe kenyini tusobola okutendeka n'ogenda ne weewakisiza kakati bw'okozesa enkola eno ey'okuwakisa enzungu gye tuyita artificial insemination oyongeza omutindo gw'olulyo lw'embizi zo ne weewala okusaasaanya endwadde ate n'obeera n'obukakafu nti olulyo olwo lutuufu lw'ofunye 0750 0 3 7 8 0 750 0 3 7 8 kuogenda okubanga okuba osobola okubanga omanya ebikira radio y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu katusooke tuwunzika emboozi ya feno ne musawo jingo umaru tukyali ku ndwadde ez'enkoko tofaawo
1: tosobola
2: tezirina
1: bubonero bwankukunala naye eddagala erisinga erijjanjaba coccidiosis mwana tulijjanjaba n'endwadde ezo nga salmonella ne fall cholera so kikulu nnyo n'ofuna prescription okuva ew'omusawo omukugu n'akutegeeza nti kozesa eddagala lino okusinziira ku mbeera nga bwekola ki nga bweri kakati mulimu ensobi abalunzi ze tukola nga tujjanjaba enkoko omulunzi omusawo asobola okugenda ku faamu ye nasanga ekyokulabirako ng'enkoko ze ziri mu ssenyiga n'abaako ekika ky'eddagala kyamuwa kati omulunzi ekyo kyakwata nti buli nkoko zange lwe zifuna ssenyiga ngula eryo kubanga luli musawo we yaliziwa mwanattu zaawona kakati n'akwata eryo oluusi omusawo agaba eddagala okusinziira embeera gy'asanze ku faamu yo n'akusobola okuwa eddagala bizibu ki by'oba oyolekedde gwe ng'omulunzi singa weekwata ku ddagala eryo limu akawuka kano kafuna kye tuyita drug resistant
2: nekaguguba
1: abalunzi b'ente bakifuna nnyo ku ddagala lye bakozesa mu kufuuyira enkwa nti bw'oba okozesa ekika kimu eky'eddagala enkwa zituuka ne zimanyiira ekika ekyo ne zibeera nga tezikyafa
2: tukyalina
1: ky'ozigamba kakati ne wano mu nkoko tukirina tisinga obeera ng'okozesa ekika ky'eddagala kye kimu nga gwe wakwata kikwate era gwatuka noga nti akati eddagala batuguza nafu olwokuba gwoli neddagala lye wakwata mbongo obwo nti olwokuba musawo yaziwe enkoko kakati neziwona ero lye likola lye tufu so

0: kirungi nnyo bwe tuba tukozesa eddagala lino okulikozesa nga tulikyusakyusa obutafuna kye tuyita draga resistant obuwuka ne bugugube eddagala eryo. Naawe omuntu okimanyi nti omuntu waliwo lwabeera n'eddagala lwala n'amirayo panado amisoka n'emu n'atandika nga waamiraemu talina kyakola
1: kyawulira
0: panado tacyakola naye olwo obulwadde bwatuuka eddagala eryo ne bulikola ki
1: nebulimanyiira
0: ne bubeera nga tebukyayina kye buli kolako. So si kirungi kukwekwata nti nze nkozesa ddagala lino ku bulwadde bwe buti. Eddagala eryo tulikozesa nga tulikyusakyusa okusinziira ku ki ku mbeera.
1: Waliwo musawo katono nnyo, waliwo ne kesi gye nalabako naye mubirime nagiraba mubirime nga omulimi yafuna eddagala nga lyo lya bright mubirime eri waliyo bright naye nga buli kalwadde kaalaba ku nnyaanya afuyiza eddagala eryo ewamu eyo tekiriyo
0: kingi nnyo era sitera kwagala kumenya bika by'eddagala naye mulimu eddagala oli ne bwalaba ki nga lyanoonya okutuusa nalyo waalivuma nti terikyakola ki
1: terikyakola
0: naye nga just obulwadde bulikozeeki bulimanyidde bumanyiizi kye tuyita draga resistant. So kikulu nnyo ekyo kyetegereza. Then waliwo ensobi endala abalunzi era gye tukola nga tugezaako okweteeka mu mbeera nti twewala obulwadde. Omulunzi agenda n'addira ng'enkoko ze si ndwadde n'agula eddagala nga lirimu vitamiini nga mulimu n'eddagala mulimu brandi ze batunda ng'eddaga ekisaketi kye kimu kirimu eddagala kirimu ne vitamiini ne weesanga nti omulunzi enkoko si ndwadde tennaba kulwala ngawanga nti olw'okuba lina eddagala mulimu vitamiini n'eddagala nti eddagala eryo lijja kutta obuwuka buli bufe buleme kujjira ddala kituufu lisobola okutta obuwuka naye olw'okuba bateekamu eddagala nga ttono omulwadde w'omusujja gwa maleriya kiringa we bamugamba nti kowata mu mira nnya olunaku naye n'amirako bbiri kituyita anda dozi nti era buli lw'okola anda dozi obuwuka bugugube eddagala ne bubeera nga eddagala lyona tebukyaliwulira kubanga wabuwaddeko katono
1: wabukombezaako.
0: So ekyo nakyo abalunzi tukikole ki tukyetegereze. Abalunzi baffe mbakubiriza buli lw'omala okujjanjaba obulwadde bwonna mu nkoko zo goberezaako vitamiini.
1: Buli lw'omala okujjanjaba obulwadde bwonna
0: goberezaako
1: vitamiini
0: naddala vitamiini alimu electrolytes ne amino acids. Togamba bugaanyi nti bampeeyo vitamiini wekkaanye vitamiini omulungi yalibadde alimu electrolytes ne amino acids. Electrolytes ge masannyalaze g'omubiri abalunzi b'enkoko z'amagi n'ab'ennyama bakisanga enkoko n'etandika okukankana amagulu ng'amasannyalaze gagikozeeki
1: gagiweddemu.
0: So kikulu nnyo okukozesa vitamiini alimu electrolytes ne amino acids. Bwe tuba tujjanjaba obulwadde bwa coccidiosis NB na bino bikulu bwe tuba tujjanjaba obulwadde bwa coccidiosis si kirungi ddagala lya coccidiosis ligattana vitamiini mulundi gumu n'otabika n'oddira eddagala lya coccidiosis n'oliteekamu ne vitamiini coccidiosis ono nga bwe twayogedde nti aba yaleese ebiwundu mu nkoko muvaamu omusaayi kati ate bw'oteekamu vitamiini ayongeza entambula y'omusaayi kibeera nga woddira emmese n'ogiwa obutwa ate wano n'ogiteerawo ku mazzi
1: n'amata
0: nti ngiwadde obutwa ate ngiteereddewo n'amaki n'amazzi oba tolina kyokoze ki oba tolina kyokoze era engeri y'emu newe tuba tujebi uka mungoko za fe wetuba tujebi uka mungoko za fe osoka kujia mubi uka no isawe chisera norioko wa vitamini abalu nzibate la mulimu vitamini atena ateka mune riebi uka kakati vitamini guota demu nebi uko bobi ya ambideko
1: Nabyo bimweta.
0: So osoka kujjamu biuka
1: yes.
0: Nolioko wachi
1: vitamin.
0: Nolioka owa vitamin. Okay. So echo nacho chikuru nnyo okwetegereza. Mwami song endwadde ezirume enkoko
1: yes.
0: Ezisinga tuzogeddeko.
1: Kale oli credit hudu eyomuntu wabulijjo program twezimbe ndi ne musawo jingo uma. Ulwale ilu tuogede kukuko. Na ulwale ilu tuogede kubula mwe nkoko. Musawo di omuntu lwata ina kujanjaba.
0: Di omuntu lwata ina
1: kujanjaba.
0: Singe nkoko zo zibe iranga si ndwa di. Obo janjaba
1: chi.
0: Singe nkoko zo zibe iranga si ndwa di. Toba na songa lwacho zikolachi.
1: Ozi janjaba.
0: Mwami sonko, obedda tuogera ku ndwadde ezimunga tugamba zigemebwa. Abaffe okugema kyeki?
1: Yes.
0: Vaccination. Okugema kwe kukwata tugeze ngema obulwadde bwa Newcastle. Nenkwata akawuka akaleta Newcastle. Nga kali dormant nga kebasi tuvola ba vaccine ezisinga zijira mu bunnyogovu
1: yes.
0: Obunnyogovu buno bwa kwebasa kawuka kano nengiteeka mu mubiri
1: yes
0: that is vaccination
1: immunization
0: eyawukana ku vaccination
1: yes.
0: Nsobola okubanga nkoze vaccination naye nga sikoze immunization. Immunization yembera omubiri weguli yakitinga eri vaccination omubiri weguli yakitinga eri vaccine
1: yes
0: echo kituyita immunization kati omulunzi teyetaaga vaccination yetaaga immunization
1: okay
0: tayagala bwagazi gamba nti enkoko zange zina njagala zigema bwenzi tadde mu vaccine enkoko zili yakitinze ku vaccine yeno
1: yes.
0: Echo bwe kitabaawo batolina kyokoze
1: ekitegeeza bwe bugamba mbu bagema bagema kosidiosis
0: bagema Newcastle bagema gongoro
1: ate enkoko nezifu nga zifudde
0: gongoro
1: kitegeeza batolina
0: tewagema immunization teyataking a place olwengeri gyoba wakwata mu vaccine either gwe oba gye yava
1: ku mulundi kulinga twogera mu kusooka nga twogera ku bwesige bw'oyina okuba nawo ng'omanya wajenzija enkoko ebimu ku bye twali twogererako ku bwesige kwe kwali okugema kwenkoko nga ngeme naye nno waliwo abantu esobyera nabo ze bakola kubanga buli muntu muntu kimanyisi byuma bye bigeme enkoko
0: yes.
1: Nsobi ki omugemiza asobola okukola nezibeera ez'obulaba eri faamu
0: kikulu nnyo ekyo nsobi ki gwe agema z'osobola okukola
1: yes.
0: Neziba za bulaba eri faamu
1: yes.
0: Tukitwale nti weesize gye wajje vaccine era kituufu baakuwadde vaccine
1: nga namu yes.
0: Kati nze njifunye
1: ngenda
0: kugema biki byensobola okukola mu bukyamu
1: yes.
0: Vaccine yange eno
1: neetakola
0: ekisooka obutagitabula mu butuufu mulunzi basobola mugamba nti vaccine eno gitukuwadde etabulwa akachupa k'amazzi kamu
1: yes.
0: Ye naagamba nti nze ntonyeza njiwayiwa lwaki bwe ntabula mbubiri kibaaki kasitova
1: kubipimo
0: ebitufu bye bakuwadde automatically obose vaccine yaffe ekyo kimu ekyokubiri singa vaccine eva mu range y'obunnyogovu bweyina okubaamu Boli vaccine yekolewa ina range y'obunyogovu bw'eyina okukola ki?
1: Okubeeramu.
0: Singa ebuvaamu eitha ng'ekka wansi oba ng'eyambuka waggulu. Vaccine oba ogikoze ki? Oba ogyonoonye. Ekyo kitera okubaawo nti omulunzi ng'agema oluusi ayinza okuteeka mu mpiso eddagala lingi ne limala ebbanga ddene mu mpiso nga ye agema mpola mpola ne yeesanga nga ekyusizza tempulikya yaayo. Vaccine oba ogikoze ki?
1: Nosanga ng'ogemye enkoko kikumi naye nga ataano ze zifunye vaccine entuufu.
0: Abalunzi abalala olw'okuba ekyo tebakimanyiira atabula vaccine n'agigemera ebbanga ddene ng'amaze okugitabula n'esussa obunyogovu bw'erina okubaamu. Eyo nayo nsobi abalunzi gye bakola nga bagema. Ensobi endala kwe kubeera ng'ogema eddagala eryo ne litonnya mu kiyumba kyo.
1: Ako kaddemu.
0: Ogema. Abasinga tugemera mu kiyumba.
1: Yes.
0: Naye mu kugema bwenti eddagala lye ngema ne litonnya
1: mu
0: kiyumba. Jukira nagambye nti kano kaba kawuka kennyini. Kati gwo kaddira mu nkoko tukassaamu nga keebase.
1: Kazuukukira muli.
0: Bwekeebaka olubo kassa mu nkoko, enkoko emanya nti waliyo omulabe gwe bayita gundi. Neweesa obutofaali oba abasirikale abalwanyisa omulabe oyo. Omulabe agenda okuzuukuka ng'omubiri gwaweesezza dda abalabe abaamukubyekubye dda. Kati gwe bw'omutonnyeza mu kiyumba ejja kujja mu nkoko yo ng'olwedde ennamu.
1: Ejja
0: kuzuukuka erimuli etandikirawo okukola. Era abalunzi obasiŋŋaana nti aba yaakagema ennaku ssatu nnya ng'obulwadde bwennyini bwagemye bumukutte. Ng'obulwadde bwennyini bwagemye ate bwe bumukutte. Bampadde eddagala effu naye ng'oluusi ensobi ye agikoledde ku ki? Agikoledde wano ku ffaamu.
1: Ku nsobi eyo yennyini tusooke tuwangaalewoko. Ki ekiyina okukolebwa singa nkizuula nti mu butanwa vaccine eyo eyise mu kiyumba?
0: Tuddire ekiyumba kyaffe ne tukidisinfectinga.
1: Kitegeera singa oba oyina kifuuyira. Akawuka kali okati.
0: Akawuka kali kaffe. Y'engeri eyo gye tusobola okukola ki? Okukikolamu. Then ensobi endala abalunzi ze bakola kwe kugema ate n'ateekamu eddagala.
2: Kale tetugenda kusukka wano. Njagala kukwebaza webali nnyo webalire ddala obadde muwuliriza mulungi okuva gye twatandikidde. Saa mukaaga zizino ziweze, embeera yo ekyali ya kinnyi kagobe, akakuba katonye, akamasaka tukafunye era kati akafuufu si kaamaanyi. Njagala kukwebaza banaffe betubadde nabo aba sativa mu ssaawa yaffe ey'okubiri, era olunaku nkwagaliza lulungi nga lulimu obulamu n'emirembe. Abalimi mwe mutandike kweteekateeka kubanga kye mwayagaliza embazzi kirabika kibuyaga ameguza tovao.
3: Webali kubera muwuliriza mulungi owa program twezimba esawe y'okubiri bwetu bwetambudde ng'ebadde kutuusibwako ekigimusa kya sativa ekiyamba ekimera okukuma obunyogovu mu ttaka n'obutakosebwa musana, era nga kiyamba n'ebirime ng'emmwanyi okukuma ebimuli obutakunkumuka n'okugejjesa ebirime nga wootameroni, green pepper n'ebirime ebirala eby'enjawulo. Ekigimusa kya sativa kisange mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa ziri mukage ez'omutuntu budde bwa mafumba ga byamisana. Webale kuwuliriza Radio Buddu.
4: Obumalirivu obuyiya n'okwewaayo

Mwisajadi ngagamba kuchi kuchi kudachika ziri kumila mina tukera za wa umanada da mix la venis den kujikisaba na fei abantu magweta masaka ni mirano na ukisingi la dalawa sisi balanji muta geze wa global paints global paints baba guli da wadipo endala wana mchuga masaka nge na isangi wakubati street okulia na ulida inyo soranti banubai na lanji wa mayumba okulia wa

0: Ati pegera mpuze.
1: Hey.
0: Sivichera vile chigamba gafe mwende.
1: Gali tata chaka vijio kula chapa nyo kumago jie kumbira keyo mtu wabuli njo tata. Gwasi nga radio mudelo. Wanji angu.
2: Mwema likuweleza.
1: Na uku jie kumbira ko.
2: Kano vaisi waba uru gwanza kesa sala lugu.
1: Hmm.
2: Sivichera vila kumbira keyo
1: mtu. Otio.
2: The program ya Aji Asa ni magambo.
1: Hmm.
2: Wamune ya madiri mbogo programu kezi.
1: Hmm.
2: Hei, akuna ilo pulo na yosi jeta lirangi wako ni.
1: Kari tata.
2: Sikate nze vaisi wama uru kwanza ni katana.
1: Ah, okay, chaka vijo kula chama nyo kumango jia kumira keyo mtu wabuli jiradio mde love. Wanji. Hello.
3: Kambo DJ.
1: Wanji angu.
3: Wanga chata meyasu.
1: Alikiri ya mpozi gwe. Ikali tato kula chapa nyo kubango jie kumira keyo mtu wabuli jewu.
4: Chonifatuwe la bide mumia kabili mwe tanya kia radio budu. Radio yo mtu wabuli jewu. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yo mtu wabuli jewu. Umeenda bika yo sigari kumutindo. Ngo uli disabute tip. Eno ye beauty tip wanuku radio budu.
5: Okunywa amazzi kyabulamu nnyo naye ate kya mugaso nnyo ku lususu lwo. Weemanyiza okunywa amazzi olususu lwo olwo lujja kulabikira ddala bulungi. Jjukira nti endabikayo kyekitiibwa kyo.
4: Eyo yebadde beauty tip wanuku radio budu. Mandela Mirazi bakukoledde ngano kuno obunga ebiwooma ate nga birimu ebirungo mwenda byotasanga walala. Ekirungo ekisooka ye vitamini A nga kino kiyamba mu kukula, kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamini B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi ate vitamini B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamini B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamini B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinnya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani ayamba mukukola obutafaali bw'omusaayi. So ate zinki awamanyi ayamba mukukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale wefunire ngano Supreme Wheat Flour okuva mu maduuka ne mu supermarket sizonna okwetoloola eggwanga. Supreme Wheat Flour akulibwa Mandela Millers e Busega nga lino tabi lya Mandela Group.

0: andale kumasanye kumulodi na kukaku kusanya mulodi ozinyika sita biri emotano hash newe lida kusinti ah leroka nonye kuba wangu demusawe yoku sato owange sebo liyote yu
1: Yes, sir.
0: Hey, yenza DJ Daniel ni kuledi obudwe yomu tu wapiju.
1: Yes, sir.
0: Ah, niyo onu mkulu?
1: Ono mkulu Brian.
0: Mkulu Brian, yosinzi delu dawa?
1: Ndi Masaka Munyendo.
0: Oli Masaka Munyendo?
1: Yes, sir.
0: Brian, waza nyeka boxe unako urwaliru?
1: Mkazanyi medala baraba.
0: Okazanyi msawa ya kumika?
1: Mkazanyi doza msawa wanga kumini. Msawa wangee mwanga ya kakona.
0: Msawa wangee mwanga ya kakona. Msawa esembe ya pogo wa mchakaze Brian. Olida kusendo walero.
1: Yes, sir.
0: Olida nga sendi mbeka?
1: Funye mtuoja njibatenga. Kuminevili
0: ya. Ofunye mituwalo kuminevili. Blani kongula kongula kongula. Wabale kuzanya haka boxi blani. Okozo cho kuzanya no wangula.
1: Nyeze start biri hemutano hash.
0: Ehe.
1: Yes, sir.
0: Ah, blani obado zanyi mirundi mbeka?
1: Zanyi mirundi, jibate mirundi.
0: Etan. Eh, no zanya no fule mitwaru jemeka?
1: 12.
0: Lagiri natanda ba kuzanya leya zanya yerile ku sente banaye.
1: Yes, sir.
0: Mulagiri le mugambe ntitwanyize tutinde tuwangu la namba meke ku wadde.
1: E badde namba, namba 3.
0: Kati lagiri lo omuntu otuso cha ku namba 3 no wangu lo omuntu mugambe.
1: Leyaza DJ Daniel.
0: Nkali.
1: Yes,
0: sir. Hey, kare mumu nyendo banda vile mundage wale kuhuli nisano kupanga tabla fena kaboku sa chake na damasa mandumache wangu nila kusente nzenya wagamba sifuru manga mchaka zenga to wangu de bota wangu lorua lero nebwe mamfuli mye kwe sigala ngo zanyo jakubero umu wangu zikuwa baba wangu la kuhuli onyiga sita bili emutano hash londa kuna ambasa tu guataza nyangako ya zanyeko ogele kutuka direct kububoksi we njini njini na usoluku la kanga tewe wangu nila teba kaboksi ziri kunambe mu ova sente ziri kunamba bili ziri kunamba satu ova ziri kunamba nya wangula zanya bakuwera wombagira wo sente zija kusimyo direct joko zizizo kuwangula sita bili emutano hash ataza nyangako londa kumurudi ali kunamba satu gwe kasitoba anga wachuzinga mulodi kumulundi gwe kusoko ngo zanya ebisiga debiri automatic byekola byokka tuzanyise 12 bolero zanya we wangu lilo msimbi okutukira dala ku million zibiri bwe dubuliru naku kyoino ku manyati dani yo agenda ufuluma mchakazenga million zibiri zimazo kula kanga tezi gwa buliru naku nga million zibiri zimazo kula kanga tezi gwa program mchakaze yenze DJ Dani yo
2: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensi yo na Enuye Radio Budu, Radio Yomtu wa Ulijo.

0: kuti waliyo flat emulsion super gross nenda nyingi zobo kozesa osolo bako nako kunoti musamu samvu bili ana chenda munana chinana musamvu noti musamu samvu bili ana chenda munana chinana musamvu nosolo kubafuna tuchali omugave muzukulu wa ndugwa Chibombo Salim dine presi kamanda na nyanzi
1: lwengo Lwengo, lwengo, banange.
0: Lwengo, lwengo.
1: Echi bibere yonga bibere bizito.
0: Manya yabere muti ogufu
1: ogwogera.
0: Ogwogera. Wabere muti gwe batema ne gumala emyaka ne gudamu ne gusituka.
1: Wabere obutabanguko obususe kulwanagana kati yino bavu.
0: Kulya bantu.
1: Sajja bamkutte yakashachi muzafalu. Wada lila kumisiko ujukira nti abantu ba mtebele zanti alawe kaina chakola chi aina chakola kati wabata niko muno unyanagamba wano ya wanyu wawo
0: afira muloge
1: naduka makage na ye polisi ya muize mpaka nge mkute unabantu ba chazuli wanti yali abantu nene yike njini ya wikiririza
0: ya kiririza nti hali abantu yaduka na wana wabambi
1: wana katufunese guja
2: enkumi n'enkumi z'abantu okuva ku byalo ebyenjawulo zeeyiye ku police post eyekikolongo ekiri mu Gombole Malongo mu district y'e Lwengo nga bazze okulaba ku muvubuka Kashaki Muzafalo w'emyaka 26 gyokka agambibwa okukakana ku muntu n'amulya wabula polisi y'ekikolongo eno emujje mbitundu ebyesemba buli polisi erwe bitakuli wabula nga polisi erwe bitakuli etegeezezza ginnaayo ey'e Lwengo nti omuntu ono yaleeteddwayo omutuuze ayitibwa Biryo Mmisho nga ye ssentebe ow'ekyalo ekimu ekiyitibwa Kyagalanyi nakyo nga kiri mu district y'e Lwengo okusinza ku sente bono ategeezezza radio budde y'omuntu wa bulijjo nti olunaku olwajju yabadde atuuziza kanso y'ekyalo ebeekengera omuvubuka ayabadde akuta ekikapu ng'alina n'obwana bubiri nabo kye baakoze kwe kumuyimiriza ne bamubuuza waji yabadde alaga n'obwana n'ekikapu ky'akutte kyokka bategeezezza nti weyogedde ayinnya lya Kashaki Muzafalu nabo ne bamugamba ne bamulagira atuule wansi era nabo kye baakoze kwe kumukwata n'abakulembeze banne ab'ekyalo ne bamutwala ku poliisi ey'erwe bitakuli nga bw'owulya sente bono bw'annyonnyola
3: twabaddewo nga tulinawo kanso y'abataka genzo kulaba akasajja na ketse ekutia elimu ebintu kaina nabwana babiri bajja bakavaka emabega katolofanya tumwe kengera kubanti kubirango byetwaulira etumukwata twageze kumubuza amanya yatugambye nga kwatagana gali genyini getwaulira mu kirango kwe kumukwata nitumutwalira bitakuli police
2: radio buddo subodde kugoberera emboze eno era otufukide erwe bitakuli nga naye waliyo 19 z'abantu nabawadde beswanta nga bagamba ti engeri police giye kutte omusajja ono Kashaki mbute muta wabula emukoleko inabalala ababa balimu omuzogo okuli abantu oba oli awo basobola okumulabirako nga owuli abatuuze olwaliwo ebitakuli mbwe bannyonnyola
4: bamuwe ekibonezo ekyomujjamu
5: kyatukanze nnyo
6: ati bwe mukama wange ze bwe ŋŋamba atasogedde kuoyo
7: mpulya bagamba mbu yasenamukuluusanya
6: naye atibwe
8: aweewe ekibonerezo ekimujjamu kintu ekyo tutidde kubanga oluusi ayinza okudda ku baffe
2: ssentebe w'eggombolola y'e Malongo mu disitulikiti y'e Lwengo Senkyama Simeo gwe tusanze ku police post ey'ekikolongo yeebazizza nnyo poliisi n'abantu aba bulijjo olw'okusobola okukola omuyigo gwa Kashaki okumukwata
9: nebaza polisi olw'omulimu gwekoze era nsaba abantu abadde baagala kumenya ennyumba ye n'okukola n'ebintu naye ekyo tebakikola leka amateeka galamule
2: Kiza Lawrence tufubye okwogerako n'obwana buno obugambibwa okubeera nti n'obwa Kashaki Muzafalu ono obwana buno bututegeezezza akamu akali mu myaka 5 nti ddala kituufu kitaabwe yaleeta omuntu ng'amukalakaseeko enviiri mbu ne bulaba n'okulaba nga kitaabwe waabwo awangulamu omuntu ono amannyo era obwana buno bukakasezza nti mu nnyumba yaabwo mubaddemu ekigumba ekiriko amannyo nga wowulira obwana buno bwe bunnyonnyola
10: aine ya mwise
8: akamuyitira nka
10: yadesirombwa emba noya mwisere
11: tata noya ayisire omuntu
10: ogwo yadesirembwa
12: ata ogwo ubwa ayisire tata wayize yamureta
10: nkareba omutwe
12: ukareba omutwe
10: nkareba hano yeserika zitaro
12: isho serika zitaro konko omutwe wagureba
10: nkareba
12: n'amatu
10: amisho nkagareba n'amino gansanga gataro
2: polisi eno ey'ekikolongo ewaliiziddwa okuyita eginnaayo ey'ekyazanga naye katovu okusobola okukakanya abatuuze abaswakidde nga baagala polisi eno ekkirize Kashaki ono emujje mu kaduukulu kaayo embawe bamukoleko abawuliriza baffe aba rediyo budde y'omuntu wa bulijjo tukusuubiza nti emboozi eno tugenda kugigoberera okutuukira ddala mu kooti tulabe wa gye binakkira nze Sseguja Shadiki bazannya naye ngo kulwa rediyo buddu rediyo y'omuntu wa bulijjo ndi wano ekikolongo mu Gombole y'e Malongo mu disitulikiti y'e Lwengo
0: ekikolongo ate neyenkyejjanka

0: We wow, uchenda mumunana ko muzamunana ne chenda mutana ko muzatano radio budu radio muntu abulijjo
1: obufananyi
0: albumu namba munanga akayimba obwavu mpologoma otegedde nolwekyo kuvewa omukulu Robert Kirya ngaganti obwavu mpologoma boterwana ke kuli ibyo nabiretebwa bwavu singa mukadde abadai nawo zayi nawo atichikwewo za mpozi nga bakuloga
2: Aye Robert asakweula.
0: Ikakati ibibyo na biletebwa obwavu singo muntu obako ne chote tenkanya ekikufuula bize ngakasente okakola nawo kamanyi bwekabula otegedde. Toyinza kudda mwebyo bintu byakweula ola kutuka kuteeka baana bate ku nkanaga. Mwebo obwavu empologoma omukulu Kirya Robert bwaga nti nga tonaka ababwavu soko tubulire okola luddawa. Nammwe abawola sente nga si kutwala butwazi bintu by'abantu. Soko lio mbuze nti katona tu singira anju ukula wa ugenda tu sasulotia echikulu sicha kutuwa anju yobataka netu agala tumanyo ukula wa
1: ukusanga na akole chonga muzibu
0: nanti hapa anti katibuwe muzibu nti ukuja kolinga bayai niye wandisose na mayantu ugenda tu sasulotia sentezi na ugenda zija wapatu za agala buli mwezi oba buli sabiti
2: nga batekawo business bakuwa sente ne bakunyiga bunyizo no nya jozija tembo bibakwatako
0: yawe wetuli
1: wewa ogana muri matu gasanye ligo mulunzi wembizi oba ziite mpunu kakati bannaffe abarona agro business center wali ekabale bugonzi bakutegeeza nti mwattu osobola okubeera ng'ofuna enkwasa ey'embizzi ez'omulembe ekika kya Pietra Boa okuva South Africa zino mbizzi za mutindo nga n'obwana obuva mu mbizzi zino mwattu bwongera omutindo gw'ekisibo ky'ebitundu 5 ku buli 10 so nga n'ennyama ey'embizzi zino tebeera ya masavu kaakati mwattu bagamba nti obudde bwonna w'olabira embizzi yo empunu oba embiidi ng'egenze ku musalo mwattu bagamba nti kozesa sente ensaamusaamu osobola okubeera ng'ate oyongera ku mutindo gwa faamu y'embizzi zo enkwaso zino za mutindo zeekenenyezeddwa bakugu ate mwattu nga tosobola kubeera nga ate ofiirwa nga weeyambisizza enkwaso zino bagamba nno nti basobola n'okuwa abakugu abakuyambako okuwakisa embizzi zo oba okutendeka ggwe wennyini ne weewakisiza ng'embizzi zo bakozesa enkola eyekikugu era eyekizungu eyitibwa artificial insemination.

0: place.
1: Kali to swange chikade buli wakuna wano ku radio budu. Radio yomuntu wa bulijjo.
0: One station, all the vibes.
2: Buli kumacha buli naku.
1: Buli kumacha.
2: Tuninga.
3: Abenye dovezi kabujo senior MC Madim kwa mtaka wa kabaka. Good morning.
4: Yanze Jackie Patra, the dopest female DJ ni gara kapala masaka. Watufetu jitani sepaka nya.
5: Mzee jaja mwemze ikamade weswa kwa kamino staino zaka. Yo, fetu simbu de.
1: Program is teka kumunkenke. Buli kumacha. Program sebu kera.
5: Mbambo jese Uganda mawakoze sabu na enge chari kusese sichirana. Kwa mbulula bachara.
6: Oline kwa na jambu mwende tewetaka kwa mbulula.
7: Wetaga kusoka kunaza chogo.
6: Oe chogo.
7: Genda bwa gire tuko gire.
5: Jakemba yonzo na.
1: Kumbibaka nyeza ukumacha.
2: Buli kumacha buli unaku.
1: Toji subwa.
5: Kano mwela mrungi kare alanga bakututeko autu. Toyogera yogera nyo.
6: Nyo singano mwela bakulese autu. Roji nori okota ni kwa. Evi tanda vya omikaba.
4: Biri mwevi ku.
6: Biri mwevi ku.
8: Mwevi ku babi fuyo.
1: Kira ngo tuni nge program sabu kera. Buli kumacha wanu radio budu. Radio yomtu wabuli jo. Katile katwa juka nye. Waliwonga radio budu etandika. Waliodi nemi ya kemeka. Wazaliwa weri. Ya bafe. Ujiuliliza kumala banga chi. Ulinabio manyera vya jukira. Murugendo lwa radio obudo ule miaka bili mwetano.
2: Katibuli lwa sande. Okuwa kusawa mkaga paka msambwe zo mtuntu. Tosubanga program. Tuejuka nye miaka bili mwetano ja radio budu. Ouliraba mwa abalika haba kwa ziba radio budu.
1: Abalanga na yo. Neba ntuwa bensa unga mubitundu vya fe.
2: Wamuna haba uliriza abo lulango. Ngabatu tutulida kwebio biba jukira. Erabia bama nyi. Mubange liye miaka bili mwetano. Eja radio budu.
9: Wadu uo msajja nga msoga. Nga kuba nga masimu. Haa, loo sinova kubudu nda kwe kalakasa.
2: Tuejuka nye.
9: Umutu wako na kungu ukulida mkabukisa kabibati katino utuka nukubango ukula nga weya mbude chitetei nga mundo utademuka vest kusubulu kuhone bugu munga temulika esi nengu ukula nga olimu sanyufu
2: tuejuka nye miaka bidu mwetano ja radio budu
10: kata ndika nga ukuliza ovu radio nga tulimiaka nga msambu mnana enda ukulia radio budu enda ukulida kuliko akasajia kiba itanga kadoma
2: tuejuka nye
1: program tuejuka nye tuejuka nye wana ku radio budu radio yomu tu wabuli jo Twezimbe
11: program Twezimbe nze sonka Judy muzukuru wa Kisoro
1: yiganga buwe kulakulanya
12: emwanyi yomutindo miezi mukaga weta ojagenda okulaba okuwera omwaka nga katandise okuteekako emwanyi
1: Twezimbe Wezimbe Mwezimbe likafe na Twezimbe teli kusigalira
13: nolwekyo nti oli bwaba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olwokuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bwateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu
1: lika Twezimbe katuuliriza nga program Twezimbe Twezimbe buli lunaku okuva kusawanya paka mukagezi omutuntu okuva ku baleza paka olwokutaano wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo bwetwogera ku myaka 25

0: nchi kati asene e engiri yokufuna mugolo zokuva ku mopeni pure eno yensonga ino kupera ngeterezwa mu ko bunambiro kaya vezwali Victor Jacques wali bala bikati bo already bali ready competing akulole ya central striker ne agenda kupera nga akulembera jukira ti campaign wedde mwali mu ko kulalo kwa kaya vez karate campaign wedde gendo kugwa ngomsam jokewoz alabikange yali apikinze era inzo utambali na nyumba zanyo waga manti wa afro pinga nyonyo ngaje tukomeza the campaign wedera Odegaard tuwa mulabanga games ezimu ya zimi singolo vune Odegaard katichetusu ilanti campaign yeno bwabera nga alifit wenaba genda kongido kupera nga abako chagata kukirabu ya seno kubango msobu zibetubu manji abalabi Odegaard mtindo kuyata dojo kirabu ya seno ngesamba club ya Man City buri wa munga wali tuatiso kupa mwoyo game nga man of the match niungo laba nti ya dictating the play kwa ngurumu ezivade nga challenges ezivade ziri kuye Odegaard ono ezivade za buta la vika ulunji nyo especially mu big games na hii ya kulaganti mpiro ogo ya gusambia ulunji erecha ino kupera nga aina kusigala nga tambula watio because edani mpake za World Cup tuwa mulabanga ya ina World Cup ya le nunji chiteke santi World Cup we ya koma then era oyatandikide ku kirabu ya seno kati ngovude kwabo gata kuna ama pesa ne pesa liwayo ngende mu kwa musaminga agima rais kwa kakati ya seno wobo ina declan rais mpera ndi declan rais no gata kwa musambi agima rais e midfield evera nzivu kwa angi ilimbio na ilimu okola ilimu okupasingo mpira ilimu kupemipire miwanfu so benda benda midifidi olaba nchi abazanya omunga kwatide kuba mu number 6 oba number 8 obanga batudde babiri olabira dala midfield era bikanti ebera complete then musambi Odegaard oba eze ngaba bali ko maso so olaba nti nacho kibera kirala so ndaba kubanga ebe na benda nga tubiyogera osoka newe buzanti kirabu zendala zo zili ready so jagenda okwetegereza nga kirabu zendala zirabikanga ngaba tuchogeda nti mulimu ko transition mulimu okuchuka mitu binji mu squad za club zezo mu butendesi benda byonna we biri kakata de club ya Arsenal yo era yukanti ni mpera nga yongera ko bwongezi same manager same good players atenga bali mu kuongera ko kera abazanya abalungi kubanga bolita gwima rais nobera ngo likunja kuyegeza kata mwezi ezili konsa atina ngasi nekula ganti chageza kune mkatali kano kupangi rateta ya chukona huko nagama nti bamanyi position ni mwebali like betaga yukaba sambi yabanyi nzo kongira ukumi miula msikwadi ya abwe chokati mkaseda kanunga nesikwadi ya abwe stilo laba ngengazi kwa angi rechi mkaisha ambako kirabu ya sunu kampeni wede nti kupeda na sikwadi ngazi kwa ngabo tishokide kwa sambi mkasera nga toi naba sambi ngaba Odegaard saka nga alwade timu ya sigala performinga edangu nzo ulumu nubutaba misi nga nyo wakendo kupera nga wete kereza nefo nao bali kupera nga mongeda kwa wangezi so ndaba ngaseno elimo rede wakusinga ene wakusinga timu ya nayo ya Premier League kampeni mpia jitukendo kupera nga tui ingira olin songeze tuba wadde timu echaliwo abasanyi hongera mbongezi manager echaliwo so sibira nyonti asine inzo kubelenze wo kenganga eri timu za nazo ne zigenda kubera ngazi ku competinga campaign ejja mu Premier League
1: kali embera bwetu bwetambula ku radio buddu kuli radio iyo muntu abulijjo hagamba ki Tata Pasias, Ogamotia, wali ku Pasias and Sisters Saloon, mumisali side yao, wewele kuilanga tejoli, Pasias munda bile, mgami tumtumide kwenyo, yewele kuilanga tensongazo na, azitambuliza dalabulunji, omkuru Duncan, Duncan Ogamotia, wali ku Hilary Chicken Lusania, opposite ne club ambiance, Ogamotia, bonabona batula bile, wagami tubatumide kwenyo, abali yao, aba customers so muliza wafu walulango nyo na usoblo kwenanga toitayo wa magwe no muwa na dala ku anomugula kinkukao kuhira lichikeni lusania ensonga zonane sitambula bulungi mukwaya mani ogambutia uwebali nyoba lilidela uwebali kuilanga atejoli uwebali kuilanga tensongo stambuza bulungi bandange na mwina habaji kumideke yomu ntuwa lijo uwebali nyomu uwebali lilidela umkuru alan alan ogambutia uwebali kuilanga atejoli uwebali kuilanga ato uliriza yomu ntuwa lijo radio budu kali nila tuongiro kubajukiza anti natuongiro kubiranga tetu bajukiza anti binyanyanya fest binyanyanya fest egenda kubiranga teberao ngenda kuzomwezi 5 omwezi ogwo mwenda wali mu kisawe mu ndegeya sojangola bendongo kumpi 3 nambirira ngazigenda maso no kubiranga tezi sindogoma jangola bisuna ben jangola bembazira tone jangola ba DJs okuva ku radio bodo yo muntu abulijo nebirala bingi kale nno kudigida kusanyuka kupepeya kukesa bodde RB events mutenza guru aketu events ejude wajayu sounds zizo na indongo azijja kubiranga ate wa magwezi kubiradala obulungi ennyo na dakuluna ku olwo ena kuzomwezi 5 just okuyingira anusu mutwaru gukagwa kali nutugama ntie vinyanyanya fest amuchalune chivuga wa magwe atusabuliza dala runa kumyose kukalenda embele sobulo kupiranga ate ojitambuliza dala bulungi gowe na omulungi aluliza iyo muntu wabulijo na radio bodo twagala kubasibulira wano ebisigadde byonna ojja kupiranga tobifuna butelevu runa kuulwencha nga bwe bijogenda maso nokubiranga ate bitambula kali no enteka take your trust odds yegendo kujesobulo kupiranga ate kuongerayo ate wali enteka teke endala zijja kujja zisobola kubiranga ate azikuongerayo so tova credit buddo tukwagaliza ekiro ekirungi.

Sona kuna chupira buja kupere wa banywanyi. Mbu tambule, soe ya gare. Tulabe chujo kupera nga chidirira. Nga betulinda ni Legis Affairs or Legis Eso Wezida. Nja tusavire bogereje musalimu nsike kukirabia house. Babinkana ni benefika kusawa nyeze chilo. Tujagula bamunange tulabe china avayo. Banange. House oba egefu bulikasira orizongira kulinya kadizidi mitwalo 18 banange. Tunamala kuba dage. Fede tuwa anja bingi tuwa gala mwana wafabede yuko ni moments.